ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi na ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto akamu wa

Ariye, Yamia kwa malonzi niye. Go gota, na eya reho semo. Nkwanje semso, na eya nije semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi, debi, debi, debi na menibe hunu. Mese, watu nyame bana fodepono. Kodi, kodi, kodi, kodi na.